0: Muguno ku district of Mazona njinga zimbapara basa pelimeno chwana awiri njinga bodza ngaparire basa achimbakwanisa choka kutali achimbafika kuchikora na ora ya bwino kukumbirambo kwa ine facilitator
1: imwe munga gumana nao mukashaza nao wanao ambapereka dandaulo limwero ayai ne dandaulo la kuona kwa numbo imwe kuli kukumbukirambo kuti lingapare basa kuna iwo
0: wana ambapereka dandaulo limwero ine panombo ndichiona kuti ningakhala ndikuchoka chikola basi kandikwenda chikola inango primaria wanao nimbapirana nao munjira ine ndidapakira njinga iyo wana ali kuenda na minyendo ntau wana komo nimbacheza nao iwomba mbachezana nembo ine pano achindu zambo
1: mulipo anthu angase mwe mbachita basa limwero la yo soka page pakufambira lokalidade ya Mufa Kakonde
0: ndilipo ine pano ndekha Fatima João Celestino majanive do distrito lilipo seis facilitadores
1: ndiye mafale ya kumalizira kuna azinji omwe tikulalawa namwepa alikubva Radio Mosambiki kungakhale kokuno kukapinga kumatambo sede distrito ya Marara na pombo mphimpha zinango zakusiyana-siyana azinji alikubva pa Onda Media pa FM na pombo pa internet pomwe Radio Mosambiki ili kubveka dziko lensa lapansi ngapone mafale ya kumalizira
0: mafala makulu kumene pano facilitadora Fatima omwe ndikhakumbira kulawa kuti mudzi uno wathu omwe ambachimirira distrito ya Marara tikukumbira azipai na azimai tipase wana wathu mpfamvu na kuti wana wathu ali kuofoka tempo ino mabasa ngakunesa tikakhala ri kucheza nawo mbalawa kuti kupfunza inde timpfunza tsono basa liri kunesa natendepoyo ife tichilimbisa kulawa kuti tempo ino nowenso basa la ku guverno lomwe lifuna certificato kugulisa matematisha iko kugulisa mbanka kufuna certificato tendepoyo ndichipereka kuti wana wentseno mwalimuno omwe akutibva distrito ya Marara ino o distrito inango provincia inango tiphatane na wana wathu tiwauze wana wathu kuti chikola njabwino napo ndinembo ndili pano ndadzakhala facilitadora na kuti ndidapfunza ndidamaliza desima segunda ndili panombo ndikuphatambo basa ligadi
1: imwe kuti mukhale facilitadora munachita kuenda ka kachosa course mbati kurso
0: ine ndibe chosa kurso so ine ndidaona na matelefoni athu ya internet ya ama Facebook anusio ine ndidakonkoreri atraves ya Facebook ndichikwanisa kuchemeredwa ndichikachita entrevista ndichidzapasari ndichiikhiwa local sound chipata basa kuno komwe ine nimbakhala lokalidade yangu ya Mufa
1: tatenda kuna kwa ena veseri wa Radio Mosambiki tacheza na mai Fatima João Celestino omwe ali kuchita basa la eu sou capaz ku lokalidade ya Mufa Kakonde nkati maboma la Marara pakufambira mbuto 10 za mapfunziro mmidzi ya kusiyana-siyana achisheza na kuiruza wana washikazi na pombo azibereki kuti aleke kupumsika atsogoze wanao kuenda kumbuto za mapfunziro kuti apitirize na kupfunza
2: pambuyo pawinje zirano bwananti chimene pomwe madu yanango wa vesiri watu

0: Miyama raiwe kwa duwewe. Basi kungo ima mwazi zizi zukala buwanji. Wadi mfuno kumudu itao mvera ino unjago. Zukala buwanji. Basi. Mwina mwona ngarinuyo ku Brazili iko. Ndamene mu makoza kuimba nyimbo za jikondi za jifate. Kuno kwatu ku Afrika aliponso. Chitanzo ndi Jude Butch. Komanso uyuyu Angela Nyirenda.
1: Umoyo.
0: Pampeze ni bompa yaba.
1: Wanibebesha
0: Maloa buino nduo mudu wa nyimbo.
1: Fevani.